Insan pagi ako madok kayo di tarihan magyo ni dasinding pawasapan hiti kaningaw FM kusong isa siyam 58 siyam 68 tayo kamaya di TikTok live dati no kaya arputan kayo ngayon tawan orang odo jam ko siyam 5 minit mam dadamot maganda dat nuri sinding di pagyo niyan na kayo kaya ang paponi pa sinding kamatan diti ayor wain na hot limundok kamatan kaya adik kasedap sugandoy panantaban sugandoy mam sining kamatan manta di Martin Thomas Amiro di Junik langad kamatan datarong tinuti am sultanan sining di step Joe kopi ruba kawago kaninga FM ko yar.

Amiti na rubutan ka ngayon tawan ni dapat at wata si tiganan po ng sakit at pagunta ko tarawbay na kaya ito pinay pinalabos at kapisan Meteorology Malaysia. Itiid ka ningaw, ruputan na kasuabon bay na ti, aur masam ingkarasam kya. Sa dapon maningkarod miya pa itong usmitang gedrasa, midpipirhot kayo nun. Tatuwang dapon na nga rumasam, midpipirhot kayo nun. Linasu, mantadot 2.3 darja Celsius, gisam 3.3 darja Celsius. Midnawawan, kasuabon diti, aur masam, sa dapon maningkarod miya pa itong us, mitanggay rasam, midpipirhot kayo nun. Ang tatuang na pan ng rumah sa midpipirahot kayo nun kayo, linasu mantadat 2.4 darja Celsius, gisam 3.3 darja Celsius. Ami tambunan kasuaban bayan nanti aw rumah sam kada truputan diti sadapon maninggarud mi ampai tongus mitenggeud rasa midpipirahot kayo nun, tatuang na pan ng aw rumah sam. Linasu mantadat 2.3 darja Celsius, gisam 3.2 darja Celsius. Tahuri na hidwa tas tenom, kesuaban bayan na tiruputan ko ngayon tawan aw rumah sam, sadapun maningkarud miyang pahit tongus mitengen rasa midpipirahot kayo nun, tatuang na pun nga rumah sam midpipirahot kayo nun. Linasu mantadat 2.3 darja Celsius, gisam 3.3 darja Celsius. Ilan na haruputan ka ngayon tawan sa nga daw at bahay na kiyo dahit ikinan po ng sakit pagunta ko apat at watas dahit ikinan po ng sakit pagunta ko pinalabos at kopisan Meteorology Malaysia.

Ang karong pasinding di Datu John Gesa kada toko pogililihu. Sinding kamatan kyo. Sinding di korohian di Tapinay Simpson Gimir mata di Lotus Desaru Johor. Ay DJ Maida, sanong ka swabong tarong minggo, alam sana lidas ko kyo, ka, katabihan mamaramay tarong kamatan, kumatoy, sanan magkikinongaw, kuning ang FM, meron na, minakyo di sinding di itino. Aumuli kamatan, Simpson. Pakarajahin. Swabong DJ Maida, pingkuro kabar, kadiapok ginun, maya di TikTok, kuning ang FM. Ang osonong Tito Pinay. Niagal dito kita mirakira kitin TikTok. Yoku Ivy, mantad saban lagi. Hiti ako yung Johor Baru ka. Oh. Di ako mo tulon sa bahay na Johor kayo. Ako muli kamatan kakagom. Hilagya Johor nga harahot di kamatan daw. Kaya hal nga kedis edhina. Tarabay na ti kedua na pada mapatulan kelima harapot pira tadaw ti o onom po tadaw warikat na hit limundok kamatan hiloy gedi si ek ya di kasadap nagyari it sugandoy panantaban it sugandoy isang kataon dasanak am nagi it sugandoy dit may ngukab kasigahan kumadit na kamanangay kya.

Edabante jam kesiam 26 minit at kesuaban. Masa ko perong auditi kesalimbahan kaninga OFM, kesalimbahan baras dusun at bayan at tikita pinay, ababayan tarongod bayan at di. Iti talang minggu na pa nga it sinding pinakyano, iti natin po na kayo magyuni da sinding dit karahian na kayo. Makiuni sinding milad papatid pa WhatsApp maya diti WhatsApp kuning FM kaya kusong isa siyam 58 siyam anumalo teka maya diti TikTok at kuning FM bain live tit bain na to Pinay orhoy nakamatan kaya di si E kadi ondulin iri nagi sa minggu po undukadaw pa di at anda dun kaya ba, magkinaot ako tisinding di Arabella Kathleen Oliver, lumangad ako.

Editino sining narangoda kayo man tadi Dato Francis Landong mulid kamatan. O aramay sining kang ati to pinay da hiti TikTok aramay no kopyo kyo lalabi pa timpo bay na tito kamatan. Tapi na masumpin kabisa nang ako swabon di Jemay katabian ta daw tulan kiko kinokotuan kakaw kokotuan bagyo mantad kampung tampina tau kutamurudu ti ka. Aran lagi pipir ho tempinai dot imantad dot mantad hilo sampaping rahat kyo oi sampaping rahat seborong rahat bo pakarajang awi do hilo au dikantegi aku lidet kamatan. Kabisanan kuma do kayo senang-senang do kayo do hino idso do kyo poin so dud paganakan poin so dud pagun sabah di kaupusan montok na do magihum dot kakanakanan o do gima sudo nakaguto purimanan. Dumarun kayo na ganingaw DJ amo o lumis na madatawan na hitid ganingaw tita pinay aw alasu om aw rumasam it suhatan no mengembara apakah DJ ka degi ma rin na bagya hingkat ako na magihumdat nugiah ko po siyan kakanakanan kagiyad tulun hindi magadaw hitig kampung yad tika o alasu KLT DJ. Senang lagi ya, senang kau ngayon tawan kesuaban bayan nanti kau pasti bayan dati nuna pohot manto guam tapi kumaraja kita kumaraja dati harap tau ngayon dati tau bayan no panau-panau dati kyo ingat-ingatan kyo tapi nahi intantanot ano kya intantanot ketinggaligan. Babayan nga, ugo mo nagyat, babayan nakapanood tarabay, no? Marahin ako papaylo, diti iti sa hot program, kapihan dot dit, walunhapod taon dot RTM, iti kyo, hilo idkeke, hilo imago, hara iti traitan dot walunhapod menu sabahan, kanti. Walunhapod kapiyo bansa takan na dot on sabahan, kyo, tapi nay, katimpo na jam ko, dua sasadapon diti, pagyangat-angat ko nod miyang pay paganakan ng tangatambalot mga umbal ditit takanan ngay dot ethnic dot Sabah

Ititig ka niya nung sakirad agay ginawad mo ngay nga kasiwat po kaya kasampat po. Sadopon. Iti na pagkaninga umayad hiti kimani sa maagya karikat at 2 jam nga asasak po na talo-nalo nam alay-alay din nakasari. Karikat nga awi nakagita ka doon kaya.

Bam kuma do kayo dito riyan makiuni sinding. Iti na kasi watan no makiuni sinding to pinay. Piri kari DJ ka. Oh, piri hiti. Ay sa pambayar. Ah, kay lo kan pre, ruhad awi. Nga iti na pang ako ni ka i no kagyan. Tumano dat ka pa ilandia lo kya iti na pang i karalana na pa daw nga imiagal dit. Pengkuro ko papay lagi ya. It on testo no, it haro, it okot-okot, at payanan no, it sarokoro-koro kan to. Saruhan no magyad, walo no hapo datakan ng tukoy, mano pa no kapyo dit, o surungon kapyo, at tukoy ay matuorong posit imago. Imiagali ka mo yung dat, testo style ka mo. Aratin naman to kyo. Purokan kan tadi lo serokoro-koro it payananin da nga itoko-toko to tapi suang-suangin da kan tadi sempet awi a stok. Okon ko pimbangatan kyo ala awi lo pimbangatan hari kan to papatikidin saro.

Dah pada jam ko pun seminit terat ke Suabun. Hiti tako na jam ko 2-3 salimbahan boros dusun. Ke Suabun tadaw minggu. Tiki atau pinay. Hiti tako yung ababayan sinding pili nud tadaw minggu. Ang kumata pinay nga diat asar. Makiuni sinding orohian na makiuni sinding kaya ke salimbahan boros dusun. Amiti na kasiwatan na kayo makiuni da sinding da bayno. Kada pun namai ko pergi di sinding di tingga hitid RTM kyo. Obaham semua su titi haro sinding mantadi Everitus Gungkit. Datu Everitus Gungkit kyo ada rubato timpuno iti pinakianu di tepi nai James di tambunan. Maro nagi tepi nai minakianu sinding di Justin Lusa jambatan tamparuli. Maro nagi makini sinding di Jelis Kundaya kati. Baham kinang hato ko ti sinding kya. Pagulupa ti sinding man tadi Justin Lusa, Jambatan Tamparuli.

0: siwatono hapod minit magihum o mamunsab kaya nondit milod o silid pagantuluan nondoy edis in suang om labus dot walay. Manalo benggi, tunggungan toko tainsanan.
1: Siam na pa ng apat itis turo megahat. Akal makinangaw kaningaw FM. Kaningaw FM. Siam na pa ng apat itis turo megahat.
2: Ada banyak jam ko hapo de pero miso mini terat ke Swabon. Kapsanan ko Swabon ko mata pinangi di wagu nagi makinangaw ti kasalimbahan dot kaningaw FM ke. Kasalimbahan boros dusun bay na timi apa ida DJ Maida mangurang mangambalut to kayu popo ni sinding-sinding dusun dit kerohian do kayu. I pekunian do kayu ngotak dot ke Swabon bay na ti. Aramay taman sinding DJ siakan aku basaw kerong ka tu ke sinding di Claris ditinuk ya. I tadaw kamatan. Iri na bagyalat sinding nga hindi magalilak ya po pa sa roda atid karamayan at kamatan pa sa romulig kampung amisa nagi kapasarahan kita pinayinong norong odo kayo ditin yung kapasarahan karayat datar wal denggi kya kawasan iti po dit magalit ito at ang kangaw ngayon no tagwangon. Bay na dito it masamrasam kaya nga asikap kopya dot inugyari kasunihat isakot-sakot it bambang dot walay ano po kay bambang dot walay nga hinang gano pa dot warasakot to hinang walay to kayo nagi it binling kabunganin dot kaya haran na po tango tintin teka nuna po payanan kaya hindi it lingan dahin ay saliwan dot walay rumah samin doh am aling kabungan am iri nama titan antadan di bantaluan dat nandu ya kana pokan nandu edis nandu di tisa pokawagu nungaran gari it malaria di apuriman po nga sagita no palis manta diri timpun bay natito it asisimbayan kyo kawiyo not minggu asa na po to ngayon am nugyari simbayanan dat mangintang-intang hina pa sarili dualay mamilangga-langga bo. Adala na pa damatik ka kurotom. Hay, kaditulan natin. Mayan sukayo at nudi, gauton nga. Iriyaw. Hi, saya Musli. Kadang-kadang itu TikTok ya. Hi. Oh, bahan tulang santo ko magkinongaw sinding iti. Manuri arhian ako po dadamot tirik ya po po ilo to pinaingay ababayan teka program dit kapanaw tarao bay no hara nagi iti program kopihan dat iti hari hutan antara bangsa katidahilo idso tadaw ko pahimaganan di kaniham ambay na na pangahara it mga ranti harahit paginong kusan na ikaswab batik yo pagisam na jam kapada misa talon hapad minit at apupusan to haran dahit kapagitanan ngayon untuk apupusan tika dapat ang maganda dati apupusan nila program kaya mamasa na gid ka panawi to nugyari iti dewan akid i program sa kante ka i jelajah sa ringan kensa baino po mari tapi nay gisam da jam ka patul na pat minit da susudapon kya harap patimpo di tau po nakongoy anuan ha kasiwatan di tapi nay baino po kadarubato timpo no kadidato e barutis gungkit. Sultana na sinding di Patricia Subal, kopi boros aw, kopi kito. Pinakyan na dito, pinay kalyun. Dito, nukihan na gawin na di kaya pasan di kalyun din di. Oh, mukyo ni ako sinding di Patricia Subal Roytan kapiboras amo ka kita kano papamati. Kapiboras amo kapikito.

sining darang udah kayak ditindu di tepi naik manta di jelis kundaya mantan keningau. Maran di sining mantan keningau kyo. Patricia Subal sang anu sinding di pagulu di retanet kopi beras au kopi kita aramayan ngawiti tepi nahiti di TikTok kokorong au kyo. Paguli kesarahan di lain kadia lo om iri nagya kopi sinding lalait aramay. Kebisanan kesabun tada minggu DJ Keningau FM alansan dot olidas dokoyuk ngawi tadau ditika Faizal Marius Umbol mantad kampung langsat malalap. Pongkapasan kumata pinay-tapinay am tambalut kuid nung kanopo kutabian tadau tagayad kamatan 2026 kumadi kayo ngawi kati. Aulihuan ito pinay robot manggot ang paganakan ipag ujin gabi ang paganakan hilag kampung liaw laut apin-apin. Salam tadaw ko katuan kumada ko yung awi kadito pinay Marius Umbol kya masikaw pero ngaw ti kaning awi fam kasabon bay na ti malasan dat pendro ngaw nagidahilan nung kapan dat pasan kya haratin po talun hapat pa minita moro ngaw itit kabar harap ipira kagus sinding itit taro ngaw kya ipinakiano pakiunian dat makikin ngaw kasabon bay na ti. Iti sumusut man tadi Petrus Anggaw, minyagal sakot dit otomaw. Sautunan sinding di Jahamin Akul, nung lipos aku mam, kati. Kaningaw FM ko, aramay bo.

iti nakapia, iti nakapia, inka nakapia karanghan sinding di jahamin akul di tinu di kia haritan dat nung lipos aku mam ka. Nung ranghan takawit, raitan daw nga mga galat idbaras dat sungay kia. Akam nung di kamay nat lipos. Ganelan haro kayo nung nualipos baras dat sungay.

Wada mana ti jam ko apa dapat na pada misa minit tarat ke suak ban ke hara 2.5 minit po. Marong awat kabar. Pasika do kayo kakal perong audit ti kasalimbahan dat kaningaw FM nagi maya diti maya frequency dati maya nagi diti live TikTok pain live dat by nati kya Kapsaran kesaban DJ lalu gatan mimbalo takid ganti kaningaw FM ko hoy aramay bo yoho Dennis takudu-kudu mantad saraya pisok-pisok kati mamasan ako matambalot magkinang ako ng FM aramay bo katabihan taraw kamatan iri-iri na DJ ka, iri-iri na DJ pansikaw kati pansikaw na kita kayo to asar magkinang ako dahay kyo iri na aramay matisindi nga po niyan dahay tika ko ondos kago kanta bagi ato pinay it atapatapa nga kasasari hide mumbal dot Nugya, mamalihis do kayo kya. Mamansay dit, Nugya, ababayan to nga sanong, paparongo, sinding-sinding di tanga ramay. Inga, nasway dat parang handi ti nga, ayoko yung magkikinango. May dat alihis ko, kano ko kasasari dat kapailan, kya may aditi kaningaw FM. May dhar karuhang nudhi, namulang piyad asong ulunan peri, kao kya. Nagalin dat har tambalot, dahar radio munyo ni. Pas-pasan na po na nga mamawasap giyahom Nori Kopi Boros na miyampay dot DJ kyo ba makinaw kawagun sinding sinding at alamayan tarong o tinunti manta di dabras siya ratid koposyon

kita ko didbay no ham nuri. Sa doon ako pipiswayan man tadi gulo po. Sa kaman tadat nugyari babarang teka it no bagi ako mo yun dit ikakamot dit dang gulo-gulo dit aw no dia kita bay na kyo haro po ilinopot nga itinopot suki nga alam ba tadid haro ang pangkura dia to pinay haro dati manu po susuyo nagkanilan haro takanan dit kobasanan dit hinanodo kayo haro kyo. Mila po sa paniti do konti kini nga FM kusung sa siyam lima walo siyam anam walo anam walo magkinaw pati sinding pinyapatan di Richard Gesa ami Juliana Inti ang tadaw kamatan.

kasunahan da kasuabon kuma makikinig ngaw da radio Kalingaw FM on siko tunan da kasiwatan diti mamasan ako da katabian tra tagaya da kamatan montok da puru-puru tay ka kaysa na ipuru da persatuan kabudayaan dusun Bunduliwan da titig kaningaw am nang anang kana pa nagi kumadi makikinangaw da radio ngawi kumadi tay sanan i makinangaw tay ka it mamaramit na tadaw tagay niti, isan po. Patabihan tadaw tagay na kamatan, doon na ribu, doon na pa naman ang kumat na isanan. Pansikaw.

0: Sana ako nalatulong mo, di ay. Manay ko pitik ka dahi taka nun. Lo, yorwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Ano ako kakitulog pa sa katuli? Kada po ni Gukad, ang kayo na po yung sakatong haw kabasap.
0: Eh, ilo ano asangal na ko piyo. Mamusoro na po tinansundiri ang mumantang dubokon.
1: Eh, piyo. Eh, kanang mong dalihuli sa paping. Ang usan ang mati kasi mo dinalisundiri.
0: Oo, oh, eh, kanang-kanang.
2: Kaday ta kanan koyon nan pogeruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kalidasan 2024 akta 852 manigup id koyon dilo milot antakon danda bobos akawas 5000 ringgit.
3: Kesembahan para susun ku hoi aramaibo dilo sa mukidaw sin din.

Yeah, Tara Bueno is a program ko pa nao, bagalit na rin tanditin, no kyo? It menu sabahan, walang na hapad menu sabahan dahil i de imago. Nailan harta pinay di kontok-kontok ang mga kiki da bay na kya. Sadapon bay na, jam kedua sadapon na it program diri. Teka mga dati pimpanaw gya hila i kutakina balu. Ba, manuano kasi watan mga yung bal di ti walun hapon menu sabahan.

Oh, senang ko hatam pinay dit nudih arhian apo pa susuy daud pagilangan kasarahan ti kakalangadan ka matandaw kyo. Nalingan na di matu. Obam tilamusan to ko, dumulis ginawa miyapay sinding di Elika Paujin, mamuhobo.

din kamatan man ta di este David narangaw da kayo dito dito pinay ko tadaw kamatan gyo ngaranda sinding baham muhapad pa di mini ta timpu kasalimbahan boros dusun diti mingka pupus na di kaya ta pinay minta nga daw na di sa walihan dat kasalimbahan boros murut dateno miyang pa ikaw di ijal gyo Bampugulo da tumangkia din san papon si kaudo kayo minagkinong aman tadi te no pagi sambat bay na te Ami pasan tau gigina kumadit ang pinay nga di Nuri minagkiyon ni da sinding itaw na tumbaya kya Mantan na da Nuri ingat pahinga pida iti at sinding Kumada kayo di tarahian dat di dapabayan dat miagaliti it magkiyon ni da sinding kya Madali huay tikid tadaw ko na mam tadaw minggu orang awit ita pabayan Bam tangkiadan kuya kayo miyampai dua sinding iti pitangkiadan manta di Johnny James Majanau Om Lang Nudmin Sado manta di Jesse Caroline Robert Bam gisam nat kapirong ako wakukit tapi nahin ako po babang

0: Bansan Ramuyun
1: ang kininyo ra kininyo FM
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kininyo FM hebat am syoknya.

kasayan ka ipa kami au e Henry Pangal kami ang kiniok taka ra kasulalaan rahul murut pahayaman taka onsoy itora jam ka opor ambuo sukura jam katalo.